kubililwa ichilola cha moyo wandi embuto na tanda na ilenge chibe kunze ngefyo chaba mukati.